chi ahụ mee ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Emepụtakwara iwu ọhụrụ a iji sonye na mbọ a na-agba maka ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọhanaeze. Alaka otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP nke Kabiru Tanimu Turaki na-edu enyefego akwụkwọ ikike asambodo Certificate of Return nyegara ndị niile ha tụrụ anya iji aha ya bụ otu pati zọọ ọkwa gọvanọ na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Ya bụ mmemme were ọnọdụ na Abuja ụnyaahụ. Oge ọ na-ekwu okwu na mgbakọ eji hazie ya bụ mmemme, Tanimu Turaki ji ọkwa onyeisi oche nke ndị isi ya bụ otu pati kwuru na ya bụ nzukọ bụ nke mbụ kemgbe ya na ndị otu ya chiri banye n'ọchịchị. Ọ sị na otu ọrụ kọmitii ndị isi oche ahụ jikọrọ aka nye ndị nnọchiteanya otu PDP niile na kansụl ime obodo 777 niile dị n'okirikiri ala anyị, ebe e mere nhọpụta ime ụlọ maka ndị niile chọrọ iji aha ya bụ otu zọọ ọkwa ọchịchị dịgasị iche iche. Turaki kwukwara na ndị ahụ niile a họpụtara ọhụrụ ga-ebinye aka n'ime akwụkwọ nkwukọrịta ga-adịgide adịgide tupu enyefee aha ha n'aka ụlọ ọrụ eiti na-ahazi nhọpụta ọchịchị obodo, ya bụ Independent National Electoral Commission INEC, iji gbochie onye ọbụla n'ime ha ịgbahapụ ma ọ bụ gbaa otu PDP alụkwaghịm banye otu pati ọzọ n'ọdịnihu. Dịka o siri kọwapụta, otu pati PDP nwere ndị ga-azọ ọkwa gọvanọ 28, ndị ga-azọ ọkwa sinetọ 109, ndị House of Representatives 360, na ndị House of Assembly 993. A kapịgo ozi ọnụ banyere ọnwụ mmadụ atọ ebe ihe onwunwe nakwa akụnụba ndị ọzọ ọnụ ahịa ya karịrị nde kwuru nde narị naira bibiri n'ọdachi ọkụ ọgbụgba tanka mmanụ petrol mere na ndịdebe nso ugwu Onyeama n'okporo ụzọ awara awara Enugu Onitsha Expressway. Onye osote onye nlekọta ụlọ ọrụ mgbanyụ ọkụ nke gọọmenti etiti Federal Fire Service bụ Maxwell Uche Agwụ gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi ewepụtara nye ndị nta akụkọ n'Enugu. Dịka Uche Agwụ si kwuo, ọkụ ahụ malitere mgbe nnukwu ụgbọala Dangote bụ akpa kwụrụ akpa simenti dakwasịrị nnukwu ụgbọala tanka ọzọ bụ ikuku gas akpọrọ Liquefied Natural Gas maọbụ LNG. Ọ sịrị na nnyocha mbụ ha mere na-egosi na ihe kpatara ihe mberede ahụ bụ nchikwapụ nke akara ngwa brek nke ụgbọala Dangote ahụ, nke mere ka o sukanyere na tanka LNG ahụ, mebie ya ma mee ka ikuku gaasị dị n'ime ya wụfuo n'ala. Uche Agwụ kwuru na mmadụ atọ tufuru ndụ ha n'ihe mberede ahụ, ebe ọtụtụ ndị ọzọ nwetara mmerụ ahụ ma bụrụkwa ndị edugara n'ụlọ ọgwụ dịdebere nso n'okirikiri ahụ. Otu ọrụ kọmitii na-ahazi akparamagwa nakwa ikike niile dịrị ndị ọrụ ọkaiwu akpọrọ Legal Practitioners Privileged Committee LPPC akwụsịtụgo otu onye ọrụ ọkaiwu nwere agba a mara amara bụ Chief Mike Ozekome ji aha Senior Advocate of Nigeria SAN ozi si n'aka onye Chief Registrar nke ụlọikpe Ekwuchiọgụ Supreme Court ala anyị, bụrụkwa nnukwu ọdọ akwụkwọ ya bụ otu ọrụ kọmitii Legal Practitioners Privileges Committee nke Kabie EA kwuru na ha nwere mkpebi ahụ n'ọgbakọ nke 173 ha emere n'abalị 23 nke ọnwa Juun afọ 2026. Dịka ya bụ ozi siri kọwapụta, emere ihe a iji chekwa ntụkwasị obi ugwu na nsọpụrụ nke ọkwa Senior Advocate nke Nigeria SAN. Ozi ahụ gara n'ihu nye Chief Mike Ozekome iwu ka ọ kwụsị ikpe onwe ya SAN maọbụ igosi onwe ya dịka Senior Advocate of Nigeria ruo mgbe a ga-etinyecha ọnụ n'okwu banyere akparamagwa ya dị iche iche. Otu jikọtara ndị isi ọrụ n'ụlọ mmụta agụmakwụkwọ Polytechnic ala anyị dị iche iche, Senior Staff Association of Nigerian Polytechnics
Sanip eyijago ma kwuo na ha ga-abagide abụbọ ọrụ na-enweghị njedebe malite na ngwụsị ọnwa Julaị afọ a ma ọ bụrụ na gọọmenti etiti emezughị ihe ndị ha chọrọ. Otu ahụ gosipụtara nchegbu banyere ụgwọ ọrụ dị iche iche ndị a na-akwụbeghị ha, mmụba nke nsogbu nchekwa n'ụlọ akwụkwọ dị elu nakwa igbu oge n'inye ego mgbazinye maka iwu ụlọ. Edepụtara ịdọ aka na ntị a n'akwụkwọ nkwubi okwu nke onye isi oche ya bụ otu n'ala anyị bụ Philip Adebanjo Ogunsipe na odeakwụkwọ ya bụ Nura Shehu Gaya binyere aka na ngwụcha ọgbakọ agba nke 18 ha nwere na were ọnọdụ na Abuja. Otu ahụ kwuru na ha tụlere okwu dị iche iche banyere ọdịmma ndị otu ha, ọnọdụ mmụta agụmakwụkwọ Polytechnic na nsogbu ndị ọzọ dịgasị mkpa metụtara ọdịmma obodo a bụ Naịjirịa, dịka ha gosipụtara nnukwu nchegbu banyere ọnọdụ na-akawanye njọ na ya bụ ngalaba agụmakwụkwọ. Banyere ọdịmma ndị ọrụ, otu ahụ katọrọ igbu oge na-adịghị akwụsị akwụsị n'ịkwụ ụgwọ ego mmachi akpa dị iche iche chịkọbara ha site n'afọ 2021 ruo afọ 2025, ma dọọ aka na ntị na nke a ga-etinye ndị ọrụ ha na nsogbu ụkọ ego nakwa ọnọdụ na aka na-akụda mmụọ. Banyere nchekwa, otu ahụ rụtụrụ aka n'ajọ ọnọdụ nchekwa na-abawanye ugbu a n'okirikiri ala anyị ma kpọtụrụ mwakpo e mere n'ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Kaura na Moda dị na Zamfara State, ebe e gburu otu onye ọrụ, ebe ndị ọrụ abụọ na ụmụ akwụkwọ isii ka nọ n'aka ndị ntọrọ mmadụ ruo taa. Otu jikọtara ndị ụka Kraịst n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Christian Association of Nigeria CAN, ngalaba Oyo State, enyego ndị isi ụka niile dị n'okirikiri ahụ ndụmọdụ ka ha kwụsị ekpere ma ọ bụ mmemme abalị niile ma gbaa ogige ha mgbidi gburugburu iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ha. Edepụtara nke ahụ n'ime akwụkwọ nkwubi okwu ewepụtara n'Ibadan nke onye isi CAN na Oyo State bụ Elisha Ogundiya na odeakwụkwọ ya bụ Samuel Owolabi binyere aka. Otu ahụ kwuru na nkwubi okwu ahụ sitere na ịba ụba nke ịtọrọ mmadụ nakwa ihe ọjọọ ndị ọzọ gasị n'okirikiri steeti ahụ n'oge ugbu a. Khan dọrọ ndị ụka ka ha kesaa ndị ọrụ nchekwa nakwa ngwaọrụ eletrọnik ndị ọzọ eji enyocha ihe n'ogige ụlọ ụka ha gasị. Ha rịọkwara ka ụka bawanye ekpere maka ntọhapụ nke ndị niile eji ugbu a. Khan kpọkukwara ọhanaeze ka ha rube isi n'usoro iwu gọvanọ Seyi Makinde nyere nke machibidoro ịnya ọgbatimtim azụmahịa mgbe elekere 10:30 nke abalị gachara n'ime steeti ahụ. Ozi anyị aga mba ofesi. N'ozi a si mpụga ala anyị, a kapịgo ozi ọnụ ugbu a banyere ọnwụ opekata mpe 164, ebe ihe karịrị 1,000 mmadụ mụtagoro mmerụ ahụ n'ọdachi ala ọmajiji mere na mba Venezuela. Ndị ọrụ nnapụta ka na-achọ ndị nọ n'okpuru ụlọ dara ada n'isi obodo mba ahụ bụ Caracas, ebe a nụrụ mkpu akwa ụfọdụ ndị mmadụ ndị ọzọ lanarịrị ihe mberede ndị na-akpọku enyemaka. E nwetakwara ozi maka mmebi dị ukwuu n'obodo dị n'akụkụ osimiri a na-akpọ Laugaura. Ala ọmajiji ndị ahụ na nke ike ha ruru ogo 7.2 na 7.5 mere n'ebe ọdịda anyanwụ Caracas n'oge ezumike mba ahụ, mgbe ọtụtụ ndị bi n'obodo ahụ nọ n'ụlọ ha. Ọtụtụ ụlọ ebe obibi enwekwaghị ọkụ eletrik, ebe a kwụsịrị ọrụ ụgbọ oloko metro. A hụrụ mmetụta ala ọmajiji ahụ ruo ọtụtụ obodo ndị zagasị dị anya, nke gụnyere Bogota nke mba Colombia, ebe ụlọ ọrụ United States Geological Survey dọrọ aka na ntị na ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ nwere ike ịrị elu nke ukwuu. Igbo ndị ọma gere ntị, ozi a nka iji eweta akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe tupu anyị apịachie.
genwachi isiokwu ndị merai akụkọ. Anyị gwara gị na ndị ụlọ ọgbakọ mebi iwu enyego nkwado maka usoro iwu ọhụrụ chọrọ ime mgbanwe n'akwụkwọ iwu obodo nke afọ 1999 iji nye ohere ka eguzobe ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti gasị. Alaka otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP nke Kabiru Taminu Toraki na-edu enyefego akwụkwọ ikike asambodo Certificate of Return nyegara ndị niile ha tụrụ anya iji aha ya bụ otu pati zọọkwa gọvanọ na nhọpụta for 2027 na-abịa abịa. A kapịgo ozi ọnụ banyere ọnwụ mmadụ atọ ebe ihe onwunwe nakwa akụnụba ndị ọzọ ọnụ ahịa ya karịrị nde kwuru nde narị naira bibiri n'ọdachi ọkụ ọgbụgba tanka mmanụ petrol mere na ndị debe nso ugwu Onyeama n'okporo ụzọ awara awara Enugu Onitsha Expressway. N'ikpeazụ n'Oyo steeti ka esi wetara gị ozi na otu jikọtara ndị ụka Kraịst n'akụkụ ala anyị dị iche iche ya bụ Christian Association of Nigeria CAN ngalaba Oyo steeti enyego ndị isi ụka niile dị n'okirikiri ahụ ndụmọdụ ka ha kwụsị ekpere maọbụ mmemme abalị niile ma gbaa ogige ha mgbidi gburugburu iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ha. Ebe a ka ọkụ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe. Cheta na ọkụ ụwa bịara gị tụmachi ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha n'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta ọkọ ndị ahụ. Ọgọ Dike bụ aha ndị arịne maka isonyere anyị mgbede ọma.